0: ithindwa sengibona ukuthi na
1: ngasola la ngedwa yethu nelami
0: lesizone nginazo emhlabeni ziyophela mhlanga ngifayo
1: izulu.

0: namhlanjena
1: wami namhlanjena nomuzi wami namhlanjena
0: nomuzi engingawazi mina
1: engingawazi
0: kodwa mina
1: ukuthi ngizawuphendula ngithini
0: abazali bami.

handi hana halaga te lokaci musu bihinka ngai mo kaga bagu gambon da gawo gamara habuhinka ba foshiwa gombo bore sika gawo gabo remo shi ko gombo musa isi

no mamar ka sai izo kan sigi ne Musa ale hai so ngai bore aran mahangal ai gbaran do so ngai hule be ro amma bai kul kan Musa in kowi ai le ko tara non si mai ga ala ko ko ito kaina Dawudu man koy won godo labaro kage da dogar kwara Dawudu furfura har furase akwai ga kani sungo ka imakan Musa zai zane bai kulkan Musa yin kowi ngi ningu fulibero na se songe kaiga handi hanno Dawudu tunuka yalbaza Daruun yadda ramu gimbon kanu yaje gudugar mu Haragiti baru Dauda mamar mogiti kwaize